ay para mo tutulungan kami. Ay para mo tutulungan kami. Ang nga ng tiyobaan kami lima. Yesus, marge pangku. Kamu kekuatan kami.